0: pangpar chin ezon atlak ti thupui kan ngai thlanga hunan hmang tu tur hi lal ro pari mission veng thlang aizol ani
1: pangpar hi ezon natling ani zia soina hunrem chang kanei tur hi kalom hle mai pathian thil siam ro pui le moi tak pangpar hian asiam tu ro pui zia apho lang chiang hle ani pangpar moi na hi kan hmu thiama kan ngai na to lak lo chuan a enkol tu ni hi anuam em ema nisan huaya poni se chol san na chang hrelek lova nuam ti taka pangpar boi pui ni len zak mai hi ol sam takani pangpar hian kan nun ati hlim chau ni lovin voina chuan chung ko tam takin ezon nan an lo mang ta a lekha thiam tan sarkar na mu vek the ani lova ezon na turin enge mutal kan tho angai thina chuta ezon nan chuan pangpar hi ezon na tling ani zia kan sei don ani mizoram a hian kumsom thum vel kalta atang khan pangpar zorna chang kan hrewe a mizoram florist association hian pol dan bu a pol thil tumle din chan point sari zia ka ada hi an pui mo em em awangin ka han chhiar chuak masa angi pakhatna mizoram a pangpar atam the ang ber thar chua le ti pun pani na pangpar ching tu te ham thatna ngai to pathum na pangpar shal chua na le pangpar lama sum don na ti mason palina pangpar ching tu te in lung rual na le tho ho na tha siam pangana pangpar chin le shal na lama sarkar malak na troi om le tho pui paruk na pangpar chin le shal chung changa rin om na le dikna won tlat pasari na mizorama ti pun ve theilo chau lo chu rampon atanga pangpar lak lo lo ti te hi anni heng point song song te hi an pui mo em em vek maya kathu sei tur in bo chei nan ka be chan don ani point khatna mizorama pangpar atam the ang ber thar chwale ti pun ti hi kan thu pui tur pakhat chu ani ang kan rama hian pangpar ni sa kan nei tlem em awangin state pon atanga achi thar nal zok kan lak lo fo angaya chung te chu chin pun dan kan ngai to anga chung kan pangpar ti pun te chu in to del nan le thala e zon nan kan mang thei don ani nisina point sari na kan sei bi ka khan mizoram ti pun ve thei lo chau lo chu rampon atanga pangpar lak lo lo ti til ani na chan hi phailam pangpar nursery ami kan dor na salutuk anga mizoram chunga puisaleng vel tur tam tak phailama aluang chuak tur ven him nana da ani ama ero chu phai atanga pangpar lak lu chu akhap ngot theilawa khovel changkang zela achi thar dangpo alaron ombel zel dona pangpar chu kancha lu dring lo theilawang ponlam atanga pangpar chi thar mizoram a kan lak lu thin te hi atang vi nun le ti pun tumin nas zo kin tran la thin ta ila ti chuan kan rama hian pangpar kan in to del ve thei anga state pona thon chuak tu po kan lo ni thei don ani ti pun chung changa lotlin thei tak saron chung chang soi lok ila saron hi kum khat chungin trum ni trum thum te apar vul non thei tlat maya kan in le avel chei moi nan an tang kai le ani tuna hian a variety thar chi sang sang hi alo chuak de ureng maya chung chu state pon atanga lak lu te kan nei nual to ani tuna hian vitpunga shal le thin kanjinga anlo tamta ka wang hian chutianga state pon atanga saron kan lak lo thin po alo tlem ta dewa ama iro chu kan rama ero chuan e kan ti dar ve na sa ani ti kha kan suitil do a he hi alom om hle ani chutianga saron chi thar tipunga e zon nan mang mek pilal nu i luang mol ne na kan in biak na hi suiluk ka du a saron chi thar te ama dur turin leya aphun mya maya chutia leya omna na na chu atang vi nun tur alo nei tampha bok ani vi nun sa polipot khat cheng za le cheng za sumnga lek leka asal thin chungin ezon natling ani zia an chung kwa in an riat chian china phei chuan apasal po in na dang tho san lovin atun pui tak thin thu min sil ani an saron vi nun te phai lam nursery nei tu ten an ron dor ve to hial ti min sil hi alom om ka ti le mai adang le plants moi le nal tak tak foreign atanga chalu te an ni tlang puya heng hi state dang atanga lo lut po ni se mi chalu sa te an ni rong moi tak tak te in chung le avel cheina tur chi tu na hian mizoram a po lo lut tam to le mai heng ang chi ho po hi ti pun the tak alo ni a pilali model veng ami te chung kwa hian an chung ko e zon nan pangpar le plants special ho tipunga sal le in an lo tlin pui le ani pilali po hi a pasalin na dang thok lovin atan pui china pangpar ejon nan an mang uar ta le ani ti kha kan soi le til le lok to a tin pangpar ejon nan a mang mek tam tak midang po an oma chuti lain pilali le pi lal nu i chung chang kan soi lan na chan hi poi mo ti de mai pakhat ka neya an lo tlin chan bul a sang ve ve a ka ne na an soi in ang chia chu rin om na von tlat a tul an ti thu hi ani hei hi a poi mo le ani a toi zong in soi bel ve ta ila an lo tlin na chana hian chu rin om na chu ani mai ba ka an tai ma ani chu wangin pangpar ching tu le e zon na na mang tur chuan tai ma ka ngai le ti le rin om ngai bok ti kha kan soi bel ve lok ange pilal nu i hian state pona dor tu ani nol to a baramalam thleng thleng in athan chok to a rin omna angai puimo dan kha hetiang hian a sui fia a puisa chungchang chau nilovin pangpar variety le a color sui dik turin rin om angai zia customer tin a rong nilo deu an lo don pal chuan an indor na abala don ani ti te a soya he thil puimo tak mai hi pangpar a ejon ve tum emo ti mek te po in ngai puimo ta ila ti in ke po in kan cha nga lang che u he thu book hi mizoram floris association pol thil tum point ruk na khan a om kheu maya pangpar chin le hrel chungchaanga rin om na le dikna von tat ti kha sha teng tur ani apoi mo le mai ka sei zom le du chu mizo ji nga pangpar e zan na na mang mek mei chia an tam to mai chung puin mu an ni deuh bera ka zir chian le na a chuan heng ho ti hian inge mo za chu puisa te thok chhuakin mizoram floris association fair a te an ron zuara an ron tive thina ama ro chu ti tak je ta thon chwa le a sal tam tur midang puina an khar chon tur nei tur hi chuan pasal te pui an nga ya ni ti kha khan sei te lok ila pima nuni chal tlang po han sei ka du a ani po a pasal nen an thok du na an lotling em em a an ma ni tho chho atangin motor te po an lei ti ka sia ani state po na po an thon chok ve chin bok an ni po hian mi chetan pangpar en kul chu ti ve thi mai ani a mi pa tan pui tu nei te an lotling zual bik ti kan sui to kha he wang hian ramdanga mi pa ten pangpar e zon nan an mang chin ti kan sia tang bok hian mizoram a po mi pa te lo pen chok ve se pangpar a kan in to del le zual nge yang mizoram a pangpar e zon nana mang turin kong ein hon zau zia sui chiang le lok ila pangpar khoi bik a hian cut flower kan mamo tamdan atang hian a sia thei ngal ani hun pui kan ti ang a hian pangpar khoi te ti mak mo ani a in nei ni le ba de lom na te in du sak na na buke in pek te mithi thla na na pangpar in pek te kan uar ta le maya hi ba ka hian sunday apiang in biakina pangpar khoi po ti mak mo alo ni ta a biak in pakhata pangpar sen so atan cheng sang ni atanga cheng sang thum te an sang son thina biak in sang sanga pangpar khoi man han bil khom chin ta ila cheng noi kha chu apel don shim shim in arin om tuna kan din hun kan sei tak atang khan heng pangpar khoi chi kat flower hi kan rama kan la in to del tat lo awangin state pon atanga cha lut lo theilo kan ni a tuna hian chutiang pangpar kat flower cha luta zuar tu kan shat lar so par dorle aizol green room ba kha dor dang kat flower zorna aizol angot po hian dor pariat vel a oma puthar te he na an chalu dan ka zo chuan kartin noi kha chuang man a cha thin thu min sil ani chuti ani chuan state dang atanga pangpar kan leina hi kartin cheng noi riat vel lai atling don ti na ani chu hetiang ta ka mizoram chunga pangpar khoi tur kat flower kan mamo na asan em awang hian le indai lo na phusuk tur le in to dir turin pangpar hi ejon na atling theizia alo lang chiang le ani horticulture department in kumtin horticulture fair abot seizia thin hi kutna thok tu te tan lom om tak ani a hetiang huna hian kan ram kut chuak theichak le theikung kolom nun sa te atiak te po lo bot seita ila tin pangpar lam a po pangpar le plants kan kut chuak ngei te zor tur lo in bot sei ve sau sau ila chu chu sarkar la kha po kan bat ve tlat ni in ka sia Mizoram Florist Association Paul Thiltum pangana a bokhan pangpar chin le shalna lama sarkar malakna toy om le thopui tat ti injak

0: kha tuna chuan kan tho ho na tha a na sa takin ma po kan son ani Mizoram Florist Association hian ngal choma pangpar chin mun tur ram zau tak mai tun na ya ania tuna hian an in bot sei me kani chuta chuan pangpar cut flower changkang tak tak te kurkuma sunflower le Mizorama om ve chin zam zo ang chi te po chin tel ani reilo te a sel chu turin a om dona he hian pangpar khoi tur tlema zong kan mamo alo phusuk ve ngei po be se ani kathu soi ti top don to ila ka soi du chu Mizoram chunga hian ejon natling pangpar le plants tam zok thar chok tur le state pona thon chok thei turin thei top i chuang u ti hi ani Horticulture Department hi kutnatok tu te chan pui turin a in pe ringa ki ma ni lam zo ki in pe ve turin in buat sayang u ti hini se kalome.
1: Kan ngay thak tak, pang par chin e zan at lak titu pui mga hunan mang tu ka la lo pare mission veng thang ay zo lani.
2: Ule tu na chuan so ting e cheturan nung le anat na laka veng le en kol daan titu pui Arlerin Feli, Assistant Professor, College of Horticulture, Tenzo Lami Soy, Ilongay Tlang.
3: Tibayvek ule, Voynia Tuan so ting e chetu ran nung le, anat na laka vien le en koldan, kan soy hao do na ni. So ting hi sum chang thai chin poy mo tak pakhat ni a, kan rama po kan ching na sa le a, kan chin tamang hu chuan kan thar lok lo le thung. Kan thar lok lo chan shang shang om ma se a e chetu ran nung le nan na wang hi ani tlang pui chin chung e chetu ran nung le nan na laka ven le en kol dan chu toy te in kan tar lang don ani so thing e chetu ran nung poi mo zwal te han en masa ila pakhat na chuan so thing kwang tinge tu shoot borer hei hi so thing e chetu ran nung hluar berani a anote pangang chuan a kwang a shewa A chung lam e chiat vangin a na le a kuang lo enga a lo ro chin. A xeo na kwa a chang hian thil noi phuai ang deo a lo chuak chin a. Chu mi mang chuan ol sam takin he ran nung hi a om ti a xeat the ni. A ran nung puit ling hi zana eng bom chi lung phur tha tu ni a. A tha mor to na te hian millimeter som panga a chang a som ni pan hi vele lian an ni tlang pui. A tha hi ser thum rong ni in. Adumin moi takin achial thia heran nung hi May le October in kara hian athwar bi kani pahni na rhizome fly thauchi khat ke sei tak nei heran nung hi khulum le hnonga anom du hle a apuitling thamor to na te in millimeter som pathuma changa som panga vel le kalyan ni he thau hi so thing bul langlai a te tuin a tui lo ke pangang chuan so thing chu an e chia in anti troi ta chin ani a kung te a lo waya a thi mai chin ani en kol dan malathayon tui liter khata ml khat in july a changa chanin october tha theng ni somni pakhat dan zela ka in aveng him thokhat ani lo vek po in september le october tha a malathayon thawin voi khat veve ka turani a ados po achungami ang 2 liter khata ml khat turani pathumna so thing a chetu ran nung dangte lungphur tha tuwarte na khor pangang le adangte heng hi azung a hna le a kwang e chetu ran nung dangte ani a ama ringot chuan thlai ati chhelu tuk shan lo a chula ni chuan a hnuai mi ang hian so thing a en kolmo a ven the ani nimbicidin nim tui sor tui liter khata ml ni achanga ml nga polinemo malathayon tui liter khata ml khat polin thlatin ka turani a ani lo po in methyl parathion in july tha a voi ni achanga voi thum ka turani a ados po tui liter khata ml khat turani ole tuna chuan so thing tam siam tu nanna poimo zwalte han soile donila pakhatna chuan so thing tam titroi tuber soft rot rhizome rot mizoten so thing tam kan ti mai chin hi fungi mwar chikhat pithiam phytophthora fusarium rhizoctonia natna te in aron thlenani a le chang le achia changa natna in kai chhon the ani mwar chi ani angin hun hnonga le luma atam zwal bik em ema

He fungai hi fura tuitlak tira alo in siam pung chana ram lung le hnong tuitlin theina huna so thing atam du bi adat na shik hi so thing kwang bul chut le shu la aron kai chawa chuta chang chuan achung lam le hnoi lama achai dara a kwang bul chut chu tuidur ang hian alo oma ahnuwa alo choya po phoya han nim po in arim chele abul choya wanga rim chia chuan ran nu nga hi pa ran nung lo om ve china wangin ran nung wanga tam tai mo ti ol le a na chu atlang le mo ra aron enga a hnuwa a na mo a kung pum pui aron eng veka a kwang po alo enga a vuaya a tu sop ta china nem tui de purin a choi che ta china ni a tam na sat na hmuna chuan a mwal mwal hian a tu sopa a ro vek china ni in kol na atan chuan atam achai der zelo nan manko zep tui liter khata gram thume mo copper oxychloride tui liter khata gram ni in gram ni apolin ne taka leyemo ka turani a tin ran nungalo om telani chuan ran nung ve nan malathayon tui liter khata ml khate mo nimbicidin nim sor tui tui liter khata ml ni achanga ml nga pola ni taka ka bok turani pahni na so thing na rao le vuai bacteria natna inathen he natna hi bacteria wanga lo omani a so thing tam choi achunga kan soi tak tenen po hian anatna lan chwa dan ei nang hle he natna hi fur line a hluara akung lo wal kalin akung chung le hnoi lama akai dar chin anat na lan chwa dan ber chu ana upalam sir chu alo engkir dewa ana alo wain akung chunglam na nawa akai chho chin are hnuwa chuan nasatakin ana alo enga avoi tamai chin akwang chu han hmetamo han sorila tui nangwar bacterial wus kan ti alo chuak china chu chuan bacteria wanga lo omani ti a entir bacteria wanga choinadna loomani ti sha theina dangle chu akung emo so thing zaibun hi glass nawa tuithiang hlima che in thil tuiwar lo chuakin apol nungwai zelani a choi rimpo a che theibi khle a enkol dan ananna e chhatte then fai nuwa copper oxychloride tui liter khata gram ni polin ne taka ka turani ole tuna chuan so thing ching lo ting tura ti mak mote han soi le zor zor donila apoi mo ma sabira chuan achi shi sel natna le ran nung la ka him nge mang chi nang che pahni na china mo lin ma cha march le april tha chunga chuan chin man sham turani le thol le tui luan ral zung zung theina china cha pathum na mundam litukle ra tuitlin theina huna so thing chingai su ilo ching ni po in tui atlin reng lo nan tui hok luan kor chatok tak siam chi nang che palina achin ma ni som ni achanga ni som thum vela achin na mun tur le phut vek turani panga na leicha npk kan pe thelo ni po in bong ek leicha hektar khata ton som pek turani nim ke pek tel po a cha hle parukna so thing chi chu gram som thu ma changa som nga arit shisel cha mit pakhat tal nei man turani pasari na so thing chi chu lin ma in tuisa degree celsius som nga pakhat sa a minute some mo degree celsius som li pasari asa a minute som thum chia chi nang che hei hian achia nan na shik le ran nung om ati hlumani pariat na achi siam sa chu ilin ma in tuisa a ichia hnuwa heng dam doi mancozeb carbendazim copper oxychloride streptocycline ate chia chin turani achiana tur do satan chuan 2 liter khata heng adam doi chunga kan soi tak te hi gram ni achanga gram thum polin ne taka chia chin turani a dar kar chan ve chia zeta chumi hnuwa daihlima da hul chin turani pakwana anat na hi leya omchi ani awangin atam ton hmuna chuan chin lo himber
vaimim le bu ne na chin kar thak tu rani.

Kan hlang ai thak ta kha derna an ka ti hla sivan lal zui phwa lalfam ki maral te na moi ta ka ron sakkani tuna chuan kalau ton che ti hla arlan mangai zualina sakilo ngai thawang u.

somnga pariat point pariat panni atling panni na chu roi zule drugs kai noi awanga thleng ni in hemi kai noi a hian accident room som pali athlenga he hi apum puya tanga chotin za som prok point pali pasari ani lirthei cha swadan chung changa konga tanga tlan liam chu tamberin somthum pariata oma he hi accident zong zong tanga chotin za somli pali point pasari bial ani lirthei in su wanga che swana thleng chu panni na ani thung lirthei che swal hun tarlana kho en lai a che swal tam berin somsari paruk an oma he hini kum chuwa lirthei che swal atanga chhotin za somrat pakwa point pali pakhat ani lirthei che swana hmuna kong thalai national highway ya thlenga tambera chum somli panga athlenga panni na chu state highway ani in chum somni panga le kong puidanga chum som panga athleng bok lirthei che swal zinga a hlui a in a thar an tam zo ka lirthei che swal tamber hi kumnga la tling lo ni in somthum pathum a che swala kumnga atanga kum somin kar che swal lirthei kumnga atanga kum somin kar che swal somthum an om bok ches chin cha danin lirthei che swate hi an phur zo tok phur tamberin che swal zinga somruk chu an an phur tok phur an niya lirthei ruak cha swal som panga omin overload banga cha swal pakhat che a om ani mithiam ta chin chia dan chon kumtin khovela lirthei cha swal hi tum nuai li le singa thleng ang ania hemi kai noya hian thi nuai khat sing rukatanga hlia thi nuai khat sing rukba ka hliam nuai li sing ni omze anga chhut ani thizinga za asom sari chu thalai ni a chhut ani bok khovel puma lirthei omzinga za pakhathi india rama om niya nga ini in heti la hian khovela lirthei cha sona thleng zingber za asom pakhat na vel hi india rama thleng ni a chhut ani bok mizoram a kumsanga zakwa somkwa atanga mei sangni somni paruk thleng in HIV kai singli singthum sangli zanga somsari paruk mu chwa to ania HIV veimi sanga zaruk somthum patni anthi to bok Mizoram State AIDS Control Society MSAC starlan danin Mizoram HIV inkai chon tamna percho mi pat me che na mana tangin ania HIV ve mu cho azong zong tangin za somsri panga ania in chiuna man roa in man tro ma tanga kai za som ni pani an ombok Mizoram a thlona HIV ve le ve lo en na mun integrated counseling and testing center ICTC som thum pakwa a oma HIV ve te en kol na ART center som pali a oma district dina ICTC le ART center a oma HIV estimation sa ni som ni pathumina tarlan danin Mizoram adult HIV prevalence chu za patni point pasari pathumani a national adult HIV prevalence chu za bial point patni ani HIV ve mu chwa zinga kumsom ni panga atanga kumsom thum pali inkar an tambera mi sing kha sang thum za somli pani antlinga kumsom thum panga atanga somli pakko inkar in totin mi sang re zakwa somri atlingin za somni pasari point pakwa atlinga kumsom panga atanga kumsom ni pali inkar mi sang ruk zaria som thum pakwa kumsom nga chin chung lam mi sang ni som thum pali kumsom pali hnuai lammi zaria somnga an ombok ani chuti zong chu tukina thlirvel na hun kan man thei chu alo ni le ta a ngai thatu te vo ina hun tha tak in man chho kan du sak che o thlirvel na hi akashwani aizola tanga pon ani

0: tualcerpi vet hung
1: tuna ka noi thak ta khabil mangai le pol ten chalmar zain sakani tuna chuan hrm sang ale apol te zai kan lo ngai thale anga an la ron sak tur hi tualcepi zai ani lo ngai thlang o
0: tualcerpi vet hung atui thing reng reng ngai nen mo

tuna kan ngai thak ta kha ashram sang ale apol ten twal che pi zain sakani ole tun chuma zai kan ngai thak nu nun ber turin bilal mangai le pol ten di li resign sakilo ngai thlang o.

tuna kan ngai thlak ta kha rk boy tlungin minshai zelang cheti hla sakani kan la pani na tan chuan judith lerem ruati zai kan ngai thlanga ani hianin isu ka hmangai cheti hla run sa ang hilongai thlang u

tuna kan ngai thak ta kha isu ka manga i chati la judith la rem ruati sakani tuna chuan kc la than zwali zai kan ngai thave thunga nga ni hianin ha chol na nuam ti hlaron sang

hat sol na nuam ti hlarun sa tu kha ke si lel than zwali ani ha tuna hian zairem moi huna rk boy tlung judith lerem roati le ke si lel than zwali te pathian fakna la sak kan ngai tha ho me kani tuna chuan rk boy tlung a ran zai vele thunganga ka cross point ti hlarun sa anga helahi doctor muan sang a pho ani tuna ilongai thlangu.

zo nun mawi ti la ron satu kha silal thleng liana ani nen se zo than mawi zai kan lo ngai thavele thonga nga phone dim ti a ron sang.

tuna kana thak ta kha Nancy zo than moin min thoi dam chin ti la sakani ole tun tum ram ngai lo na zai kan ngai thak nu nun be turi na ma Nancy zo than wai zai ve kan ngai tha anga zoram lung phang so ti la ron sa ang ilo ngai thang o

0: Ya ka Shivani ai zolani dar khatle mirit somania zirna lam hoi educational broadcast hun kalau thleng le ta tunchu ma hian thingki lo tur nungcha duat tur ti thupui manga lalrin ngeti le no pangte em primary school ram hun sports complex mi te hun bot se ilo ngai thlang o
1: kan tu pui thingki lo tur nungcha duat tur tin ya thing kan ki lo na chan tur te nung cha dua tan ngai chan te kan shat ma sak lo chuan zo ma har samai the ni chu wangin thing tang kai na te nung cha tang kai na te kan soi ma sa zet don ni chumi ma chuan kan thu puya kan lu tak tak ma in recitation ngai thlang o wan la shia ti sang chal recitation soi turin ilo so mang
2: tho phin te bung thum chang kha ta tang a chang thum Kafa pa ka dan sa thai ni so la e tin lu ni ka tu pa ta zu dam rang rang ro se dam ni le kum te kya mo na te ba wa sa don chan ya khong ai na le tu tak chan no chan te zu se khong a zim ta la e tin lu pa ka ja ro ka la ma
1: Valencia ti Francel recitation so ngai nom le maya alom om le mai le kan thu puya kan lut tran do na nga thing trang kai na kan soi ma se berang thing hian trang kai na tam tak ne ya chu nga trang kai na tam tak ji nga chuan alang sar zual pathum chia kan soyang pakhat na chuan boruak thiang lim oxygen min pe tu ni nun na nei zong zong te hi boruak thiang lim til lovin kan nung thei lova mishing tingat phe hi chu oxygen til lovin mini somvel ba kan nung thei lova ni oxygen kan mu na nar ber chu thing na atang na nia mishing te hian oxygen kan hi blu ta carbon dioxide kan tho chuak le thina thing na te hian carbon dioxide kan hi blu ta oxygen an tho chuak ve le thung chine ni kan sia thiam le zol theinan he ti hian kan sui ti ang mishing puitling pakhat hian ni khata oxygen liter z ni vel kan mamua thing kung puitling pakhat hian kum khata oxygen liter noi khat vel siam chuak theya puitling pani vel chom thei ti na ni chu thing chu a upata alen zo pu le asiam chuak tam ting meya thing kung kumza a upa pe chuan chung ku pakhat a chom zo deu tho ni ti chuan kam bo ruak chia thok chua te chu bo ruak thiang lima alo chan tir ve char chara chu tiang chu ni wangin thing te hi om lo se kan kho ve li bo ruak chia lir na khatanga bo ruak thiang lim hip tur om si lawanga rei lo te anun na nei zong zong hi kan thivek mai don ni atil lova kan om the lo bo ruak thiang lim min pe tu ania wangin thing te hi kan duat em em tur ni panni na chuan tui na siam tu ni tui hi nun na nei zong zong ten kan dam kho chuan nan kan mamo veka mishing te hi tui le thil dang e mi alovin ni thuma tangani nga thleng kan dam the ni mishing taksa hi za som sari panga vel chu tui ril nia chu wangin kan ri sel the nan tui thiang lim tam tak kan in apui mo ni mi thiam te chuan ni tin tui thiang lim no re ta tanga no som tal in chin turan tia tui kan in that lo chuan nat na chi sang sang kan tok theya kan taksa chung lama har sat na tam tak athlen mai thina ni kan dam nan te kan ri sel the nan te tui kan mamo zia kan ri ta a thing te hian eng tin nge tui kan kan nei the nan na an tho kan soi ve thungang khovelin tui a don the na nar chu ruwa tui ania thing te hi ruwa tui siam tu pui mo ta kan nia lei chung ri la tuite chu an zung mangin an hi pa chu chu an na tangin tui hua alo chua ka borua ka vondai mai ba ka borua ka tui hu alo tamin roa alo changle thine ni tin ro alo surin tuite chu lei noya alu theinan hian thingti hiam poi mo leya thing om lo na muna chuan lei chung langa tui ho ka luang hum huma lei chung lang hang tha thlai ta na poi mo em em te aluan pui dur dura kora alwang ra mai mai thine ni thingom nam hun ai ro chuan thingte chuan ruwa tui luang chaklu tuk tur lo danga lei chunga tam tak lwan lu thei pha lei chung lang hang thakal ral tur po na set takin a veng thine ni chutianga lei chung ri la lu thla tui chu tui na poi mo tak lo ni ta chutiang chuan thingte hi tui na siam tu poi mo em em an lo ni ta ni thing le ram go om lo nam hun pia nga tui na tlema ruwa sur tlema tui thiang lim mu tur tlem thina ni khovela hian tui thiang lim mu tur akum telin tlem tel tela achan ber chu ramngo thingle mau kan ti che

0: ta kan taksa athil poi chi sang sang athlena tin borua ka alo tam tel tel zom borua ka tilum wap chur meya kan khovel hi alum tol tol me ni heng borua bol lo te hi thing ti hian an lo eral ve zela khovela borua chia tam lu tuk tur po na sat takin a veng ani amai roju mishing ten kho saknom nana kan thil siam chua chi sang sang tele thingle mau kan ti chireu na satel telawang ten ni tin mai yam bo rok chia hi ain che khom zela khovel po alum tel tel mai ni chu wangin khovel lum lu tuk tur veng tu poi mo tak thing te kan hum hal tla ta poi mo em em ani thing tang kai na dang te po sei tural tam em em meya ei tur min petu ani dan te in sakna le man ro dang dang min petu ani dan te dam do ji sang sang kan nei na na ran ni dan te sei chau tur om ni ma se kan du tok re nga kan sia tur poi mo ber chu thing te hian an dam chung zong in mishing le thil nung dang te tan thil tha an thok char chara an thi thleng in tang kai takin thil nung dang tan an thoka kan thei to pin kan dim do in kan dua tur ni ti hi kan shering don nya nung cha chang kai na kan soi vele thunga nung cha te chang kai na kan soi ma in zo na kan zo tiang cheu nung cha te chu eng ting e niang le
1: chang cha te sa ba te
0: e sha sha ti na thiam tlat me ni e ram sa te sa va te tin ram sa le sa va ba ka ran nung dang te hi nung cha kan ti te chu nia a then chu lian tak tak ten ni lai na then te ro chu te re u te te te han ni ve thunga am va yam poi mo na chi sang sang nei ve kan nia an poi mo na le an chang kai na te kan soi ve thung do na ni nung cha te hi thing phun dar tu poi mo be ran ni thing poi mo na kan soi to a heng thing ti hi eng tin ye khovel mun sang sang a yan an lo tro dar chok the me le in ngai to anga yem le thing ra te hi nung cha ram sa te le sawa ten cho a an ringa heng thing ra chi sang sang an e te hi mun da nga ambu chun va e chuak le a chu chu lo tro le ta a ti chuan thing lian pui pui an lo thang lian le thin ani nung cha ji hian the ra te hi pudar lo ta sila chuan mun then kha ta chuan thing te hi an tro ngai lo mai the ni mishing te tan phun sen ani lova tin mishing te kalpo hle the lo na muna po nung cha te chu an kal zung zunga thing chi te chu pudarin mun sang sanga thing an phun dar thin ani nung cha te deu te sawa te le khwai te hi lo nei tu te chian an ti thina a chan chu an thlai te lo par hian an ra thein tur chuan in thla pulangai thin ani thlai chi khat po a par pakhat le a par dang te kha a chi in chaw pul lo chuan ra thei lo chi ten oma khwai te pheng philip ten thlai par an han boma an ke pang par chi lo bet kha mun danga a par dang an va bum le khan an thing thlale a ti chuan thlai chi te chu a in chaw pul thin ani chu tianga an ti zara chuan thlai te chu tui tak takin an lo ra thei pha china tin khai e chi thei ran nung dang pangpar te sik te deu te he tiang te hi sawa te nan lo e ve thung boka chu tiang chuan nung cha te deu te hian e tur kan nei thei na nan thei to pan lo chwa ve tang tang me ni heng nung cha te wang hian khu vel thai le thei chi sang sang mun thu ma thina mun ni an ra thei ni nung cha te hi om lo silang chuan khu vel a hian cho le thei tui tak tak tang tak kan nei thei do lo ti na ni chu chu wangin nung cha te hian dua tan phu le ni an na tho poi mo deu dang le pakhat chu khovel thian fai tu ten ni engtin ye khovel chun thin fai le ti nin lo ngai to man mai the ya chiang deu hlekin kan soi fia nge o kan thil e noi kan nom nok tla te hi sawa le ran nung dang te hian an lo e ve thina kan bul vela kan e bang noi troi rim chimai tur ten lo e ral ve zung zunga tin nung cha then khat chu engemaw wang te nan lo thia chung te po chu nung cha chi dang te nan e ve le zel thina hetiang e ral ve zel tu nung cha ti om lo silang chuan kan khu vela hian ba le tru rim che tak tak mun tam taka omanga sipui a leng thwai mai do na lo ni nung cha te pui mo na hi tu na kan soi lo po tam tak la oma tu na tan chon kan du tok le photanga thing le nung cha te in lai chin dan kan soi ve le thung don ya o chubi ma chuan skit ngai thla ilang thu soi kan ngai thla rei ta deu hlek boka skit kan ngai thla nga tu na van dal pe ki le thian te ilo so mang

0: nghe in ti a
1: helai kan thing phun hi abul vela lo hnim to lu tuka kan thlo fai ni hi ho ri ni mi lo pui ve ro
0: ka pe lo zong ta kan ni kan hmon po ni si lawa nang ni po in hon ni si lawa nga ting nge in thlo du a
1: kan hon ni lo ma se kan mo phurna ni thau lo pe thua ti chang kan pe bi greng reng ni nem lo thau ve mai mai ro nya ti hian thil chata kan ti ni hi thil hau tak em em ani box si lawa hetiang a thingphun le thingphun sa kan enkol hian thil tha tam tak kan ti the nia
0: nim tho fai me mi a thil tha kan han ti the dan chu inge ni a min han sil ve ula
1: hey ron put fai ve put la kan sil ve ang te nia min ron pui ve put la ho hela hi lo pot ve ro
0: avan ha thak re ve hey ka pui to bok che wa thil tha kan ti dan chu min han sil ve to ula ka she chak via wania
1: Kovel ramshang shang a thing le mau de kan ti rem na satlu tu ka wang hian Kovel bawra khi lum tel tela hetianga thing te kan phun bel zeng hian Kovel lum zel tur kan veng thei don alom
0: Oi van hau Kovel zau zau nen kan thing pakhat lek phun hian Kovel bawra ka sem chhe thei om lo e mai awa yom lo ka ti in oyami a
1: Rini she lo mai mai ni kha thing pui ling pakhat thiam bawra ka sem chhe turi na sak takin a thok the sin thing pakhat hi a hlu tu ka lom ke ni chu kan zir tir tu ten min she na sa thel tu ka sin dik chia i shat la wang mai mai ni kha a ho lo reng reng kho ve lum so zia de hi ngai poi mo nga ye sin chu mi ve nan chuan kan ti thei ang tok tok ka tho hau hi anga ye lom ke ni no pang chan thing phun le thing um sa en ko li kan ti thei ni ri mai a
0: Mizoram po azaw ti to naglayin kovel te chu azawi thing pakha thian kan kho bo ra ka po siam che zaw don mi entingi kovel te chu asiam chha thei anga ki chu kala oi chang lo
1: thing pakha lek chon asiam che zaw lo reng ang chu ma se mi tin in thing pakha chau hi phun tai lu chon asiam che zaw don tu kan kho a po ke ni no pang ring ot po hian thing pakha chau hi en kol puit ling ile chon kan kho ai tun a hian nuam da iso kang dikcha thingpa khatle ko hi a lutzia hi se chhu ila chuan kan khwa po hi nuam su tang mizoram ano pang zong zong de hian se chhu pe ila chuan mizoram po hi nuam sat don a sin
0: shilau chu an tam ve ngo tang ke po ka she reng reng hlei nem
1: ni e an tam ve mai the ba ka she rang chung po ma ni a ti tum lo pon om ve no thawang kan se ti to te pon an soi fo chi na ma se thing phun le thing phun sa en kol tak tak hi chu kan tam lo lu tu ni kuma kan thing phun sa po tam tak chu ni ma tam lo to ka wangin athi chen le hlomania
0: thilo ma se he tyang kong bul nai lu to ka mi te chu mi kal velin an sa chum dei thawanga no pang har do de wan tam si
1: nakin lo ka thing lian tak ani mai tur te sa chu mai mai lo turania kan ta na chang kai tur po ni lo at nok po ni chong si lo te sa chu mai mai do te anum zera ke chon a ga ti
0: zwala te chan na win ngal te mai nia kan in khanga a pa thing phun po alen to te ring ne nan lo sa thu ve ka a pa po thin rim khop mai
1: thing le mau te hi bo rak siam cha tu an ni zia le an lut zia te chu sha chiang se chuan an sa chung du mai mai ka ring lo an shat lo wang an yang a
0: nia an shi lo ni mai the ke po kung bula thing lian da lo om hi chu nom ka ti ve thawa a hima chol ha dam te po hi nom ka ti chin ma se en ko hi kan mo phu na ni ti ka lo shi ring ring lo wa ti the kan nei ve ti po ka lo shi mi a hlei ne
1: tu ti dur ma ni bi khlei ne kan ti the to ong tu ti ve mai tu ra lom tu na kan nim tho fai po hi tu ma tho fai ru po min ti lo ma se ke ma ni phun nge yan ya kan ti tu ra kan ngai mai lo
0: he en te u khu khu to khu ra ma ka nga nyang aron khu chho na sa mai
1: ni chin khan zwa la te chian hau kha khu la ma khwa nan chu ka an hala ni nge nge yang ke nin kan phuna a pui tlim theina kan en kol ve a a chen in an lo hal le box si an van ti mak thei tak
2: a van poi chin tak he te anga ram a kan hian thing le mau tam tak a kang ral china a poi sin mu le chu ba ka an chen na kan ti cha sak a wang in nung cha tam tak an thi pha chen na le ei tu nei lawin an om china a poi tak tak ani
0: an hal lui po ni bi nang an ti kang pal te po ni ve thei thawa khu a kang to lo niang a khu po re to lom
1: rama kal chuan film khur tu ra ni reng lom me chen pon kal san don in ti hlum vek tu ra ni a chu tiang ani lo chuan thing na ro pakhat kang pon ram na se takina ti kang thei a lom
2: dik cha film khur lo wang ram kang hi tamasin ram kan ti kang hian thing tam tak a kang ral mai Baka, nung cha tam takin nasa takin an tuar pa sin, nung cha te hi doa taka en kol hi kan bata sin muli.
0: Inge kan bata mi bi kher na, an ma ni nin en kol ve se ni mei lom, an in te sa in cho te kan pedo nim ni.
3: Ava buay thak chin take o, en kol ti vangin an in te sa in cho pek tu ti na ni kher hei nem, kan du dan da na ti hlum te, an se na ti che zong a kho sak lau tu ti na ni mei lom.
0: Kanti lum lawin entin ngi asa kan ei thei anga sawale ramsa te chu asa e atan lo inga tan ngian changkai ti waka
2: changkai te renge changkai ne tam tak an nei lom sawa te hian thlai e chetu pangang le ran nu te deu te an eya thlai ti se thei tu laka an veng himalom
3: ramsa te po hian thei an ei te hi mun danga achian pudara mishing ten kanti dar phak lo na huna thing an phun dara changkai de wan nia sin
2: Zu lo po zu, il le ave le zong zong le sava dang te po hian kan bol zo thao, zu mal le thil dang te hi an ea, kan in le ave min ten fai sak alom.
0: Ehe, an lo vun chang kai le si ve, zu tiang takin kalau shi chiang ve hli nim, ke nyin te zu, a u ten sava an ve te ma siya, sava reb te hi kan ne je u ze la sin.
3: Kai o, i u te zu sava ve to lau tu rin au shil ro. Chu tia savan ve reng te chuan in bul vela savare wat mai don sin
0: ni e shil nge nge tur ni chu
2: pathian thil siam jong jong te hi ma mo ton ve kan nya kan du du a kan ti hlum te thing te po du du a kan ki mai te hian kan ta na poi em em sin do ta ka en kol hi pathian in mo phur na min pek dan po ni zo ka sin
0: vo in chu thil ka van shel bel hnem em em koron kal fu kher chu ka lom hle mai thing phun chang kai dan le nung cha te do anjul dan te ka shet pha a ti zia hle mai
3: ningot mai ifin pha sat don ni hi no pang te po ni mai la kan ti the to khi ti cheu to mi la cha ni mai
2: ke chu ka ril cham to anu in bal chu ma ve ang u tu don te mai nia
3: ni e vai phuti la tlai la ma kan ti chun zom le don nia

an thiam hle me a skit ngai nom deu me kan ngai tha a ngun te win kan lo ngai thain karinga a thil tam tak zir tur te po kan nei o me tu na chong kan thu sui kha kan sui chun zum le to nga thing le nung cha te in lai chin na kan sui ve don kan ti kha kho ve la hian thil nong chi sang sang le nun na nei lo te po kan cheng khawa heng pathian thil siam chi sang sang nun na nei le nei lo te kan in thun zum dan hi ecosystem ti ania he tianga kan in rin tun dan le in mamo tun dan zir na hi ecology ti ani bokani tin nun na nei le nei lo chi sang sang te chaw tan kan in ring to na in balance ta ka kan nun ho dan hi ecological balance ti ani bokani pathian thil siam chi sang sang te hi mamo tun vek kan nia nun na nei zong zong ten kan nun thei nan nun na nei lo entir nan boruak thiang lim te tui te kan mamo a tin nun na nei lo heng tui te boruak thiang lim te po hi nun na nei thing te le nung cha dang te tel lo chwa na nom thei ngot bik lo ti kha kan soi to kan shevek to a tin nun na nei zi nga po hian in rington vek kan ni awangin thil chi khat tam tlur ta se thil chi dang tlem le le ta se kan in rington dan na buai vek thei do na ni entir nan kan soi le nga ram salian deu ti hian a te deu ti hian a chi na sahel a chi ram sa ten om lai in thai le thei a chi ram sa ten om le boka sahel a chi ram sa sake te ching nia te hi khovela yan lo pung tawak mai selangin an cho ber nung cha te deu sakhi le thai a chi ram sadang ti hi an irem duak mai don ani thai le thei a chi ram sadang ti an lo tlem chuan mun sang sang a khai chi pu dar thin te han lo tlem anga ram ngo lo tlem tel tel mai do na ni tin sa zu le ram sadang te po hi sa wa le rul ten an a chi na a a tu nung chadang te kan ti che reu hian sa zu le thlai a che the nung chadang an lo pung chi na kan thlai thar lo tlem tel tel mai chi na ni hetiang a ecological balance boy hi ecological crisis an ti ni mishing te hi ecological balance ti boy tu ber kan ni nung cha dang in a ton dan hi chu pathiai na siam dan phung hian zom tha nung cha chi khat ven thei lo kho pa pung thur thur sei tur tam lawang ma se mishing te bok hi ecological balance ti buai tur pa la tu te kan ni le thina thing le mau kan ti che reu na se me ma kho pui thang ze lawang te kho sak nom na tur ta na

mo kan siam chua na lama ram ngo kan thia ba ka bo ro kan ti bol lo kan ma mo pia lama shala tan thing kan kit vak vaka heng te wang yang kan che ve la ram ngo tha tak tak kan thia chum chum me ni chumi na ngong chu ram sa le sawa te an tlem tol tola an chen na le an ei mu na be ram ngo kan ti che reu na sa ta wangin chen na tur le ei tur nei lo wangin sawa le nong cha te deu te chu an rem na sa le a nong cha lian deu te po ei tur ta mishing ten kan swat na sa ta wangin an tlem tol tol mai ni ram ngo a che rewa ram ngo siam tu nong cha poi mo tak tak ti an che rewa kum tin hian kan ram ngo te pun lam ain tlem lama pan zel mai ni ram ngo le nong cha tlem tel tel na ngong kan soi ve le nga ama sa ber le lang sar ber chu khovel alum tel tel hi ni a tir lama khan kan soi tu a thing te hi borak thiang hlim siam tu mai an ni lawa borak bol lo eral tu an ni ti kan soi to kha kan la shreng em o borak bol lo tama wanga khovel lum tel tel dan chu in sia chian theinan kan soi fia dewanga ngun te winin lo ngai thla don ya o ni atanga lum na local hi khovel lo thlen hiam van borua ka bok aso khok let le china borua ka bol lo lo tam hian chu tianga lumna van borua ka let le tur chu borua bol lo chuan alo dang tatlat mai china ni chu tiang borua bol lo chu greenhouse gases an ti a carbon dioxide te nitrous oxide te methane te hi alang sar zualan nia heng te hi mishing ten kan thok chhua te thil siam na mun sang sang le motor khu chang te e rong bol da khu le ram kang khu chang lo in siam ten ni berani heng greenhouse gases lo pung zel wang te sikle sa wong tu ber thing alo tlem tel tel wang te hian kan sen na bo ruak chu akum te rin alo lum ta tel tel maya chu chuan mong thalo chi sang sang neya tui lian te ra tui tlem tel tel te ra bo hok su ra wanga le min te sikle sa mu mal lo te thlenani tin bo ra ka bo rok thalo tam wangin mishing ten kan hi plu ta nan da kan riat ngai lem lo chi sang sang thok lama har sat na te tak sa chung lama har sat na te siama no pang te te te puin nan da khir tak tak an ve na sa ta em em mai ni hi tin nungcha te hi lo nei tu te chhian ani ti kan soi to kha sawa te khwai te le nungcha then khat te hian thlai athar hlok the nan na sat takin an thok veya tu na chon he nungcha te hi an rem dok to wangin thlai thar hlok le the lewa thlai kung e che tu ran nung dang ten lo punga chung ran nung e tu ber sawa te an lo rem le to sia chu wangna kum te lin thlai thar hlok lo tel tela luak taka thlaien thar du awangin lo nei tu ten an thlai en kolnan chemical si sang sang an man lo ngai ta a ran nung tha na lo te leiti thatna dam doi chi sang sang te a pa thatna te an mang te cheu cheu mai thina chung chemical se chu thlai ra kan e rualin mishing ten kan lo e tela mishing a nan na thalo chi sang sang cancer thleng in thlen thei ta thina ni heng zong zong hi abul bra chuan ram ngo le nung cha kan ti chireu zel wang ni ram ngo kan ti chireu rual hian a chunga cheng nung cha te kan ti chireu vengal buk ti hi kan sia tela poi mo le mai mizoram hi ramo thatak tak kan nga thina tlang ramani bok nen kam bo ruak po anwa min a thiang lim hle thin ma se tu na chon chung te po chu a chunga cheng tinge hian mu manga kan chan tir chep to mai ni kan lo nei dan na wangin kum tin ramu tam tak kan ti cherewa thing kan kit hum huma kan hal le dur dura lo nei nan mai ba ka shala tan te me hol ro tan te thing tam tak kan kita kum tin hian thing kung pui tling tam takkan kit china ni heng mai ba ka hian in kalpo na kong pui kan siam na tan te kho pui kan zau na tan te thing tam takkan ti chebok china ram ngo kan ti chhat na sat e wang hian kan ram po tu na chuan ram ngo tha kan nei mu mal ta hau lo mai ni heng kan ti chhat tak zong zong te hi angai din thar le tur chuan kum za deu tho ngai hial to ome chu ti mek lain ram ngo siam thar ko nga kan thok thale si lawa thing phun bel le a om sa ven him ko nga kan tho na sat le zo langai tak zetani ani leng tin ye ram ngo chu kan hum halang le ram ngo hum hal tur hian na poi mo ma sa ber chu tlang ram lo ne ya kum tin kan lo ne na kan thlak thin hi kan ti to pangai ni chu tiang ani lo chang kum tin ram ngo kan chhat reng mai don ni a tlang ram lo ne ban sa na e zun na kong dang dap emo long het ne ya

tin in son lo dan ngay to em mong ai to le mai tin ram kang tur la ka in ven ye poi mo em em bok kan film phur tok lo wang kum tin hian ram kang mun sang sanga a thenga chu chuan ram go tam tak kum tin hian a ti chereu thina ni tin tu na kam balak na tur poi mo per pakha chu thing phun bel le om sa ven him hi ni kam bul vela le arem chang pia nga thing kan phun bel mul mul ngai to a tin na om sa ti ti chemai lawa do tak ka kan en ko la poi mo em em bok ani thing pakhat hi alo pui tin the nan hian kum tam tak ngai china atlem bera ra chwa tur hian kum som te ngai china chu wangin thing pui tling to sangat phe su atrul to pani lo chuan ki thuk mai mai lo tur ani thing tang kai na te ramu tlem tial tial na ngong te nung cha le ramu in lai chin dan te ramu chereu dan te ahum hal dan tur che sang sang kan soi nem ta khop maya khang kan soi tak zong zong kha kam von tla ta poi mo leang pathian in tlang ram nuam tak maya ni eng le ro tui du thu sam dong thei min da boruak nuam le thiang lim tak kan nei te kan van nei em em ani chu ti rual chon heng pathiam mal som na kan don ti hi ke ma ni nge hiang kan ti cheme ka ni ti shrengila mizoram boruak po kum telin alum tel tel ve tamaya ro tui tlak dan lamu mal tolwa kum tin hian kan tui na te po atlem tial tiala kum tin hian ro bo hok sura wangin lei min te lei tol te kan she tareng maya van doi kuma phe jo nun na chan ing mu za te nom thin lei lung ting khet tu thing kung te kan ki mai mai thin wangin kan lei lung te po long het lo zo ta po ni ma na lei chunga kan tui na te po kang tial tiala he tiang renga kan kal chon har sat na tam takin min la muak ngei don ni khoi lo jin ni khwa te hian ram mu nom tak tak te hi hoi vel point mu tu ra wang ta phar mai tlang kul velvul le ro bem bum te mu tu ra tam ta zo ka chu wangin ram go hum hal le siam thar le ko nga hian thei to pa chan kan lak nge nge ngai ni nung cha hum hal tur po hian ram ngo siam sakhi thil tul ma sa ni thop thawa an chen na tur le an ei tur om na thing ber om lo chuan an tan om ngai na om lowa ram ngo kan siam rual hian nung cha kan duat ani ngal do da ni tin nung cha te hi kan ban pha ka la om te hi duat em em bok tur ni a mitam takin an ei tan mai ni lo zor suma tan ti luman ching thina poi le mai he tianga ti ching te hi shim thien ni a ati shin kan sha chuan in thunei tu te ne na shil sha thin tur ni bok ani kan soi nim ta khop maya tun tu ma tan chuan du tok to ilangin kan hun ti tom na recitation ngai thleng om wander sha ti sang chal recitation sui turin lo so mang

tuna kan ngai thak ta khasi van sangan kadam chan ti la sakani apani na tan chuan sailo thangi sailo zai kan ngai thla anga ani hianin lendun zai re lang ti la ron sa ang lo ngai thlang u.

0: lendun zai re lang ti hlarun satu kha sailo thangi sailo ani tuna chuan ar vanram moya zai kan ngai thave thunganga anlunga leng venge yang ti hlarun sa ang
1: walmin

tuna kan ngai thak tak kha sailo thangi sailo in wal ko lori ti la sakani ole tun tuma zai kan ngai thak nun ber turin ar wanram moyan beidona khovel ti la sakilo ngai thang u

lirthei zialu zinga hian lirthei ke ni nei two wheeler atam bera singkha sang thum zaria somli pakwa zialu ania adota car ni in sang ni zanga le patni zialu ani bungro phur lirthei sang khat le pathum taxi tour somriat pariat two wheeler taxi tour somnga pakhat auto rickshaw somthum le panga ambulance somparuk le bus somparuk zialu ani transport department chuan tun thlengin mizorama two wheeler noi ni singli sangthum somle paruk car singa sangsari zariat somthum paruk le bungrophur lir thei sing ni sangli zanga som pathum a om thu an tar langa transport department hian akim changin tar langlo ma se lir thei tam ber hi aizol district le aizol khopui chunga om ani arin oma aizol ba ka hian khopui lian zual lunglei longtlai saiha champhai le district khopui danga te atam zual deu turangai ane assam rifles chwa san ram cheibol zuina tura dan kan nei mek the mizoram restriction on use of transferred land act sangni le patni po hi siam rem le en non ngai te a omni in alanga a chunga in rock en kol le ven him konga fel fai zo karwa manna a omatul tin lamlian sir lungrem kotlanga japan hlole nim lor ta fur te hi amc in nge udnpa lamzok in sam fai don ti te hi kan ngai to avat angai hle mai tin kan kong pui dunga fur tui hok luan liam ngai na shelowatling khom ringut chin po hi kan chin fel ran a tha ang vanapa hol kotle mahatma gandhi limbula tuitling zia hi fur kha chunga lei chunga lut tur te hi atam tham dona sin veng hlui lei che nen hian in kai hnoi na a om lawang ti po soi thei hau lo kong pui dung hun sang sanga tui hok tling khom chin te hi kan ve zual a tul hle ani sarkar in bol hlo pai dan tur min shil lom lom chung po in la zom du lo le kora le kong sira la pai tral du kan om fo mai te hian kho pui kan mangai tok lo zia atilanga kan in le lo le in cheina te atang hi chuan kho vela kho pui fai ber te zinga kho sap mel hi kan pu ve to hial o masin ma se kho pui fai na kunga ma bak kan langa hle si sarkar thunei tu te hian thei top chho in ma han la sela mi pui pu in kan theina zon zona thop tlat bok ila a thavia wang mun poimo kho pui ti to thei tam tak hi khodai fe ma son dan zon ni se aizo kho pui kan zau ani zel bokanga kho chung traffic jam po tle mina zia om theyanga azia om lawani vek po in atlan na mun kan ti zawa kho pui kan zau phot chuan kan lir thei tlan dan hian zia om lama pan chau zel thei don bokani christmas dona keya in kalpel ngaina om lo kho pa to chin kan bazar pui te po hi mun khat cha uni lovin mun danga tu na kan nei sa angkluk hi mun thum mun lila ya te nei bel theila athar ho reng reng chu ram ol mun hla jok seta apan na kong pui thatak ni se tin sarkar in mi har sa jok te ta na pan a ol sam na turin public transport man tlom zo ka chuan theina tur service tir box se mi pui kan pun khom lui lui chin na mun lian tam tak hi khopui zau zel na atan khopui dai fe ma son chuak set set zelila ma kan son zel ani bokanga khopui tot lutuk hi azia om chau zel thei bokang aizol khopui hi atira tanga ruwa man na fel le mu mal tak chu om ni se swai tukal masa ten kan kong pui hi azau thei ang berada an du nge inarin oma ma se an hun lai khan hun har sa tam tak chu an tong ve thovinarin oma engpo ni se tun din mun hi kan ngai to a kan tu le fa te twal chai na tur mun thol le nuam kan siam sak hi atul hle ani to na puitling chin chuan chhor phadon lo ma se chungkwa le sarkar in rem siam na compensation manga kong pui zau theina tura an in le lo man sak dan zona ni theinan sarkar in sum le pai tam tham tak central a ngai to asela veile khata ti bur chi ni lo ma se khopui chung tot zual lai atanga bulchana ma kan lak chho bek bek chuan tuna tanga kum som ni a chuan ma son na na satak kan mu thei nge yang dik tak chuan dan ain in mel shiat na le in line na nai te an lal zo ke moti mai tur hi ania million le thilti thei deu an lal hle bok dan ani ang tak

Hei kashwani ai zol ani dar thum le minit somli hindi lawun kan lo thleng le ta a tunchuma yan jism tu dil to bacha hele teri meri kahani film la te lo ngai thlang u.

Hei ya Kashvani, ai zol ani zai pol la rem hun kan lo thleng le ta a tun tuma hian lung le yme sub headquarters le central yme zai pol le mzt zai pol lung le te la rem moi tak tak kan ngai thla ho do na kan hun te chen nan chuan lung le yme sub headquarters zai pol ten khongei nom ti lan rem ilo ngai thlang u

tuna kan ngai thak tak thang lung hnem i zai ron sa tu te kha mze i zai pol lung lei te an ni tuna chuan i beze lang u ti la lung lei sap headquarters wai mizai pol ten an rem i lo ngai thang u

tuna kan ngai thak tak i beze lang u ti hla moi ta ka ron rem tu te kha sub headquarters YMSI pol lung le te anni tuna chuan sub headquarters YMSI pol ten ka per khuang ti hla an rem i lo ngai thang u

0: tuna kan ngai thak ta kha ka per khwang ti la sa phet kwa che swai me zai pol lung le tere mani chu ti zong chu tun chum zai pol te la rem kan ngai thak khuna lung le wai me sa phet kwa che central wai me zai pol le mze zai pol lung le ten la rem kan ngai thak the te chu ni a akashvani aizol le changa puan chwa ani
1: ngai thatu du takte chibai ule min ngai thak thina wangin kan lome itan program thazo kan chop chwa zel theinan race app kaltlangin fuitu thatak loni ta che radio audience interactive survey and evaluation kan mobile app dik race kaltlangin announcer te kan program te rating ipek theiba ka ingai dan isoi theini kan official facebook page ha link ka lutin inziak lutla ithuron thatak takte chuan akashvani minghi achoi nung zel donani ngai thatu ni mai lovin race app mangin danglam na cha then tu ni ta che
0: hei hi akashvani aizol ani tlai darli le chan ve ania tuna chuan leng jem hla kan ngai tha anga tun chuma chuan silarin chungi keni vl shot pu ele rebecca la lom sangi te zaim kan ngai tha don ani amasa berata silarin chungi la ilongai thang o

tuna kan ngai thlak ta kha riang lei ka tan ti hla ni a silarin chhungi sakani tuna chuan keni vl shiat puyan shila shil a hai ti hla sakilo ngai thlang o.

tuna kan ngai thak tak kha shila hai ti lani a keni vl shat puya sakani tuna chuan rebecca lal lom sangin ihlui lo ti la sagilo ngai thang o

tuna kan ngai thak ta kha ilui lo ti la min ngai thatu te min lo she thiam ula tuna kan ngai thak ta kha min no lul su ti la keni vl shat puya sakani tuna chuan silarin chungin di en chim lo ti la sakilo ngai thang o

tuna kan ngai thak ta kha dn sim lo ti la silarin chhungi sakani tuna chuan ken evl shat puyan min hno lul su ti la sakilo ngai thang o.

tuna kan hlangai thak tak kha min no lul su ti hla ke ni vl shat pui a sakani tuna chuan di boi te ti hla kan ngai thavele thunga nga he la hi rebecca lal lom sangi sakani ilo ngai thang o oh.

tuna kan ngai thak ta kha di boi te ti la rebeka la lom sang hi sakani tuna chuan silarin chungin du lai ti la sakilo ngai thang o oh.

ei ngai thak tak shinglun khovel in chena tila Christina sakumina sakani vanun thara marla sak ngai thano ke ta mangai le di tak tila hung sakati

Eng ngai thak tak lung reng a oi theino ati lakawan nun thar marin sakani zai tu kung la sak ngai thano ke ta thloi bung mel tha ti la hung sakati.

Ingai thak tak parte parte ti lakha van nun thar marina sakani zai tu kung la sak ngai thang ta headmaster babu ti lang sakati.

Headmaster babu engai thak ta khazai tu kungina sakani Christina sakum hla sak ngai thano ke ta anlang chang chang ti la hung sakati

an lang chang chang e ngai thak ta kha christina sak umina sak ane aruk ten ka mangai che ti la wa nun thare na sak ngai thang e ti

aruk ten ka mangai che engai thak ta ka wanun thara marina sakani zai tu kung la sak ngai thano ke ta don kirla enun lui ti la hung sakati

tuna kan ngai thak ta kha ngai in kalaron zong zel che ti hla ni a lal ngeng pui tau chong sakani tuna chuan chana ti tam tu ti hla kan ngai thanga helahi aram nun thara sakani ilo ngai thang o

North East Balpui ko shen zai pol teremani tu na chuan chanpui tu an ngai e me ti la kan ngai thavele thunga he la hi SMTC zai pol te remani a ilo ngai thang o

tuna kan ngai thak ta kha chan pui an ngai em eti la smtc zai pol tere mani tuna chuan north east bal pui ko shen zai pol ten lungai mel reng reng a om la ti la an remi lo ngai thang o

tuna kan ngai thlak ta kha chandam ro ti hlani a smtc zai pol teremani tuna chuan north east bual pui ko shen zai pol ten ebenezer ti hlan remilo ngai thlang u.

tuna kan ngai thak ta kha walai kham lo zwa pa ti hla rakil vanun tuang i sakani tuna chuan lom zel tang e ti hla kan ngai thave le thunga nga h l rem puya sakani a he la ron thlang tu te hi kan han puang le ange nu cha i zar ko da mi in a fa te moi le nelson te lo ngai thaka tan ti in a ron thlanga lal thamwana North East Balpui mi hianin a ute North East Balpui le Aizola omte lo ngai thaka tan ti in ron thlang bokatin lal sang pui college veng mi hianin a fa te ngai thaka tan ron thlanga van shiat pui hian a u nau te zo khothara omte tan ron thlan sak bokani ti chuan zui boi te hianin marwa ti zwal boi parte i ma feli mwaki le zai te lo ngai thaka tan ti in ron thlan saka tin vilarin pui khomoi mi lo ngai thaka tan ti in vi kung te a hwe sai zo mi hian in ron thlan sak boka tin puma moi a hianim lp changte upper bazar aizol shwai upper bazar aizol shwai tluanga kanan south aizol lalchung vanal chunga saron veng valal byak diki khyang te saron veng lelal chan puya sha sel tui kwal saure mi ite ngai thaka tan ti in aron thlang bokani tuna chuan lom zel tangi ti hla h lerem puya sakilo ngai thlang u

tuna kan ngai thak ta kha lom zel tang ne ti hla ni a h l rem puya sakani ti chuan ne china khan vi kung te awe sai zo hla than kha a hla than saka kha kan lam swal pal hlo maya l ro chan pui sha sel ti zok turani a ngai min ngai thatu te in ngai damna karon dil ngal bokani ti chuan kan hlangai thlak le tur hi ti walal mangai pya le le thang van ti hla kha ani a he la ron thlang tu te hi zui boi te hian papari mission veng thlangami dan le jenny dur thlangami te tan ron thlan saka tin la chan hima jema bok ai zolami hian vuli becky iflin le ram du oma chuam pui ai zolami te tan ron thlan saka thang nei moi le so ma reng kai manipur ami te tan ron thlan sak boka tin golden ile kelal ruat chuam pui aizolami te hianin lalram liani varema sang sang ile lalmal so mi thak thing aizolami te tan anon thlan sak boka tin lal lal hlim pui ral te te i tui thiang le lalram ruati mau bok aizolami te lo ngai thaka tan ti in vi kung te awe sai zo hian anon thlan sak bokani tun chumatana in la thlan hnu nung ber kan ngai thak turani a pya le le thang van ti walal mangai sak ilongai thang o

0: tunjum chalai de huanga chuan chalai de le digital addiction ti thu pui manga chian ho ti ti kan ngai tha anga hunran mang tu tur te hi wala ro pui ale a chian te tan shil an ni tunai lo ngai thang u
1: akas vani ai zol ngai thatu te chi bai fek ule hevina hian wala ro pui le chian te kan ni a group discussion kanu nei do na kan thu pui hi tunai thalai te le digital addiction ti ni do na ni ti chonin hunran mang tu tur te hi ke hi wala ro pui a kan ni a ti chonin chian nu pani karon shoya pakathi dalrem ruati ni in pakhat jokhi lalramoi omi ani a ramrot katianga pakhathi ngai om ting ka ko anga tiang chonin hun te karon mang chawanga top thinga mi ngai thak sak tu khan kanan som ma sabok cheuni ti chonin hun te tle ma vai kan thu pui lama khan an lut ha tamai la tunlai thalai te le digital addiction kan ti chonin kan thu pui om je hi nge ti kan ngai to ma sak anga ya tunlai kan ti chuan kan thathiam hal mai in ka ringa tuna record tu ina record hun lai te tin ngai tha tu ina ngai tha khun lai khovel kha khami chung chang kha kan soi don ani ti chon thalai te kan ti hianin thalai chu chu tiang kha tiang ani ti hi soi fe ran chi sang sang oma su wang so nin ke ni chon chu mi chin chu an ni e chu mi chin chu an ni lo kan ti mak thei lo wa amai ro chu pom dan tlang puya chuan in hei suppose on teenagers tin te kum som le pathum chin hi thalai in sir dok te ni a chu ti rol chon mi zo kum chiara chuan in kum som panga hi ral kai chin kan ti ta khan ni a kum som panga changa chen chuan ramrin kham hiam khop ma ya kum som ni pali ni nga te hi yu tan ni en tia chu ti rol chon in chen kha chuan in e ta som li khang khang kham ten om boka som ni panga te poni theya som thum panga kha kha chu ngai khatu tena kan pom chin khane mai sela thalai te kan ti chon in a tho ome tin he kan thu pui hi digital addiction ti ni a digital addiction kan ti po hi soi fiangai de uro amai ro chu ngai khatu te poina kan thia thiam a tlang lon tak ani kan ringa sap chong te ni wang hian in kan thu pui kan chai chho na po mi zo chong ni lo nam dang chong kan man zo so po ngai mai thaya ka te po khanin kan ngai thak na beng kha min lo her rem sak thiam zel mai tur khan kan ngen bok cheu ni digital addiction kan ti chuan in khovela ma son na thang chho je la science le information technology a ma kan sona chu chuan in a ron ken tel chu he me digital lama ma son na hi ni a ti chuan in smartphone te kan hum to a computer kan ne ya laptop te kan ne ya tiang chuan in kan in biak na te a thil kan in hlan chho na te chi sang sang adang lam chowa khang khovel changka na

0: an lo seilen zil no a midang te nena income ho socialize te an har sat pa buk ti mi thiam te puin an soi ni
1: ya ni khu me kha kha he ke ni hi college year life kan la ni hlama ke ni hawa pei chonin adik zia kha to te mo chong kom te gena feel om ngei kha kan ne kan phe chegin karinga kan ding le vei kan hung le ma kan thren te ho kha tiang hinan tama tiang ke ni ngei po kan shelo la kan lok di hi mai te ni tiang te chu ni a chuanin amai ro chu khami ko a khanin hei a that na lai te po soi thei kha tam ta ko ma point song song omin kan ringa chu zinga ke ina kalo mai pe mo zola chuanin ama sapera chuanin biak po na digital covelina aron ken chu in biak po na ko nga a zam khai na kan ti don mi sam khai na ti zo ka wa sam takin mason na inaron king to a tun ma de chuan ni sela in biak po kha hare e maya lamkalan in tir thina zol ko den in tira chumi khami chu dam loe ti tur mon poin zanriya mei cher ne tlangwal kha tro mai in khokar kongan kalangai ni chu chu ko phor oma sa em ema chu mei ni lova rigrum thilanga te ponita sela tu din huna ol samte kan in shil thin yan chiat na thleng tu tam taka veng ani tun ma khan hetiang hilo nei ta sela nun na chan ta te khatiang tam taka kan in hum him thein karinga so tiang hial ta chungnia in biak po na ko ol sama tin thilin thon vel po eng kim ol sam to tu na kho vela chon paisa te po kan phone a kan meta ti thei mai to a tu na rembro ti hi kolkata lekha jir ta sela paisa ta cham ta sela a chung te lekha ron thonanga atlak cham mai na ron thonanga ani atla cham tin hriat thu chona thon chon a dakin aizola then main paisa chu nei lo chu ni der to maya ti chona chung te ran muwa anri ru kha chung nen paisan han som kho ba ti chuan him takina thleng khang em ti po sri lovin paisan han in thonanga kong laka athang chung khan ning tin nge nya a phur tu lir the che chol la pei chon chu ti la ania ari is khasang em ema ale khazir lai tan kha chuan in poi thoi tak tur ni ma se chung te po chu tu na chuan minit khat potling lawa teng adia ar luta ka khali to maya chu wang chuan in azam khai em ema engkim hi heng thil te wang hian in har sa na thleng tu tam taka kan pum pel thei pha ni chuan in thil zir nan poina tang ka em ema khani china ai te po kan soya tin thil dang dang te po ni veka a tang kai thot ni he ki po master kan zir lai khan in kan thil zir tam tak kha han mu mai thei lo hi tam maya le khabu wa te hello om vek lawa kha ang chi te po kha phone te kan mang tang ka ya tu na ya chon phone te lovin bachelor chin hi chu pass thei to lo ti la kan soi sual lo mai thei ni chu tiang vel te chu ni a mi in tang ka ya an mang thei ni en ti nan mai mai youtube ang chi te po zia ka chiara kan chia thiam thei lo po min an soi fia na te lo om le zela ka te khan all some em ema tin tong in zir nan te po tang ka ya lam dan thleng in kan zot vek thei to a ka ti ang khan in lam dan te alo om zela Google a ho chu ti la a shet vek ton tiang do khan ya phone a hian in chu ti ti dan ne ti nge va ti la tha do hem yon shil vek to ma ya kha kha ni nun phung a ti ol sam ani a mai ro chu kan soi ta kang khan khang ol sam na khan mi shinga ing ti nge ni ang tha che na te ron then thai ya tin ke ma ni ya kan thei na tak tak a nge ni ang phur chu na ko nga har sa da min khen tir ve ya keimani kha kai kan ni turang kan ni phaglo pha ve thina khalai pokha shiat tel pui moin ka shia chatna la karon soi rualin tin kan soi ta kan khanin zir lai tan so ni lawa na tho kong eng kimati all sam to tu na so nin hey tun ma in rolu do de khanan soi thina ke ni chon hey kan tho na in tun ma nge me mani to lawa le khabu te hi dor sang sang hen an zuara kota ta hian in an photlep tur thina nin te tu na hi chon mu to ra tlem to amai ro chu le khabu kha wang taim ni wang lo ve kum tin an pu tel tel mai thai le khabu chu hi tam mai thai le tu pon tam mai thai ani chon eng tin ngen ti kan ti chuan digital khovela an sum dong to ni mi hi eng tin nge kan ti chuan mi in social media an le khabu zor an pholanga mi in an phone a train an lo ena aman nen an in pia an in thona phone tingi ti chon an in kota tu kan no thlen thei to ni chu chu ne le khabu le tu ra chu mi khami tia ha thi khu ani khat tha seng han kal ngai lo khan ama in a tangin man man jok le ngali na ya online a hena chang phai chona tlom jok chang te ama eng ting ye ni an in huna an non thlen awanga delivery charge tun ti ta khatiang te kha umma sela

0: delivery charge te chu cheng som nga te nia anna lovani hankal don taila bus fare pon cheng som nga kan thasen den kan hun man den chon cheng som nga ai to kan mang sim sima chu vong su aman em em mai ni khang te khanin tila ti ol sama mi tam tak tan ei zona siam kan ti thei bukang chu chu mai ni lova kan soita kangin de khabu kha entina pakhat mai nia amazon te flipkart ta te hetila ya kan zorte aya man man zo khan thile lei thei to a chunga chu all sama tin kan soita kan khan mitam tak tan ei zonna ala siam le zel bokani khovel hi in kan siak na nia mi chak ta din chan na nia chu wang so in tun ma thil te kangai na a chu tiang chu ka duwa kan ti kap chuan min min tlan pel mai donani chu wang so neng ting e kan ti ang kan ti chuan heng digital khovela hen kan lua ke mani zo kan in her re manga ya amai ro chu tuna kan thupui addiction kan soita kan khan khami ai ro khachuan in kan tuk lu lo na tura kan in ve na nga ya ni ti kha kan soi pel le ni ta se la ti chuan in hei hun ara thol tek thoka in thachung lo se la ka thian te po hi a in ven dan te kan ti don mi tin man dan tha ang chi ta kha han soi ho le tai la tro
1: o amasbera chuan in kan soi to digital tools tun lai technology te information chato a chalai oma chalolai oma hetianga hianin inzir tirna hi apoimo em ema chhungko achang hian chanila acha in ka sha mandana hianin acha le chalo hi acha the khumeya mandan cha jong kan la soi tong khanin kan le khazir na min pui thei tur ang zong khan kan mang theya zirlai te po ingtinge he contest tur te anemo kan zirlai shimshima khanin kan sha thiam lote sha chian nan khanin kan mang thei ni chu chuti chuanin nu le patipo in engi harset na kan fate kan enkol na konga tipo kan lauto kan ni chuanin mi ron tur kan nei rem chang lo ni pu in kan soyang khan kha internet a chutiang kha tiang chuan how to vatila alo om hal vek to meini khat chang khanin advice chatak tak internet chang hen kan mutheya fate enkol na aniemo khatiang kha achalam chu tam tak jinga pa chu lo ni ta se kan in zirtir na tur dang le pakhata chuanin achat lo zia in zirtir na sathi apui mo a alo om zia te inge social media te mi technology shim shim man chat lo na tam ta om thenga khatianga khanin kan in zirtir chat apoimo a achan chu tun la ya inge scamming ti te atam to a internet a hetia link inge muni kan click khianin kan bank account te mi hanan lo rok zung zung thei to ni chu hacking ang te khatiang chi sang sang kha atam to wang khan chu wangin chungwa chan hen in zirtir apoimo a chungkwa me baka school lama te po zirtir tu ten an zirlai te an zirtir apoimo le in ka shibukani kei chuan
0: me apoimo ko me kha kan thu pui kha thalai te ti deu kha nia mai ro chu chungkwa kha soi lo the ni lovani achan su chungkwa kan in zirtir khan chungkwa son tu teng om thalai te ni thalai te khoi ngin om chungkwa tho ni chu bang son nu le pa kan ti khan an fa de thalai la ni mek le la ni tur atela tin nu le pa kan ti khan thalai lo ni to ten ya an ma ni changa fin na kha tun thu pui hian in amamo thoni tika kan ran sai zau bokange chuanin ngai om hian som vele thongila
2: ole kama mi te khana ran sai chato hlom khap maya tin kan chat again hei ni e heng social media tele digital khovela kan chel kan chen to awangin heng ai thilte po hi kanuna changin kan pai bo thei to lova global village chen kan ni to wangin pai bo ai chuan heng nena nun ho hi kan zira chu to tak zitni amsa kan sha tur pakha chu social media te poloni ta sela kan thu soi te le kan thil ti shim shim hian nyak alo nu chha to a digital footprint om to a he ti re le no re mai mai thai ani to lova chu wangin kan thil kan thu soi te kan thil ti shim shim kan thil brow zong zong te po hi film khur anga ina sajia hi kama mi lo soi ang khan chung kwa changa injir ti re poimo em ema chung kwa mai ba ka tun lai a phe chuan zir lai tena hun an man tam na chu chung kwa le in chunga ne lovin an zir na in an school te an college te ani to boka wangin hetla zir ti tu te po hian mo phurna sang ta kan nei bukin ka sha tin kan shat angin hei digital khovela kan chen to awangin cyber crime te po tun ma zong ain are da sang to boka henglama te po hianin ma kan so nanga em ema sarkar po ina thep to pin ma te alave china protocol te po asyama hek te po hi mi puite na kan lawin chhar jaw ve a henga kan in ba boy lo na tur hianin kan lawin en jaw te po anga in ka sha a tin kan ma me na lo soi to ang khanin e a chalo lam pangzong ringot ni lawa kan thir chuan ei zon na kaute po alo chet ve to ni heng chance te po hi kan lak thiam ve chuanin tam tak tan hianin ei zon na turp kong hi alo in hong zawani ti te po kan sha ta chung te po chu ti na chang te po kan shat ve a chhale in ka sha

Acha khop mai ne ka ka ron ti ti pui te hi thu pui phone ta ken ron soi thina ngai nom kan ti karinga ke ngei po kha nin ka ngai to lo lampang ta kan ron soi thina cha khop mai chuanin kan thu pui kha tu na bik chuanin trang ka ya man dan le inven dan ti deu kha ne a khala ya kha chuanin ka ril ro lo ve thung kan soi mai me nga thalai te hi anin ril ro ti kan pu da ngai ka sria example antirna pakhat lo peila electric current hi mihring in kan hmu chhuwa kan hman theia aron om khan in hian an nas tak awma chu chu a himem a tha tok kem ti khania a tha tok lo ti a ring zo lo mang du lo khatam tak an awma ni chu ta chuan in amai ro su eng tin nge khovela kal tak kan ti chuan electric current chuan khovela ron ne ta tun lai khovela chuan mi nan anin nya na chu electric ki eng tinge changkai le chola kan man theyang ti ni to kan mang ngem mang lo ngem ti kha thu pui ni to lovani chu tiang che chuan thalai te tan hian digital addiction thalai te tan hian heng digital advancement khoveli na aron ken smartphone kan ti te computer te social media chi chang chang le thil dang eng po khami mualom to pot kha chu thalai te tan hian a thaim thalovem ti hi in nia na tu thu pui ni toina rang lova tuna kan thu pui ngai to zok tur chu eng tia tang kai man tur nge ti khani to zok ani te chuan in tang kai te kan man don chuan eng e pui mo kan ti chuan a mang tu ril ru pui mo ma sa a chan chu ril ru kha taksai na zui thina ni taksai na zui chuan ngong ron nei thina ni ti chuan a ngong chu a thalama kan man chuan sang takan thlen pui anga a thalawa kan man ro chuan ngol veina roma kan lu tanga kan chiat pui anga kan chevel mi dan chiat pui bok ton ani chu chu ni a hei chem mang hi ni a chem po hi min tang ka ya man chuan thil tang kai tak at tuk puyom lo kho phia la man the har sa taka di tur po zam khai taka min ti pui thei zam khai na min khen tu ni a thalo lama kan man ro chuan nun na lak nan hiel po man the ani chu tiang che chuan heng digital khovela kanom to wangin heng masona ron kalte hi chutiang chu anni in ka ria tangkai taka kan mananga ya kan ril ruwa tangkai ya man tum mangai paimo masa poimo masa ni mi in enga tinge mi poi soinan te man thin kan ti chon tangkai ya man tum lawani mai mi poi soinan te a chu lo vati nan te man chuan tangkai ya man tum lawani dik tak chon addiction tension lian ber pakhat ne karin chu tangkai chin pia lama kan man na sat lutuk wangani chu wang chuan veina hen thalai ten heng kan man hen atangkai ya kan mangem ti hingai tu ma saila chu chu apoimo in ka ria ani chuan tangkai ya man ti kan hla hlangai kha kan phal taw don lawami real sen kan phal taw don lawami thon thungai thak le chiar kan phal taw don lawami ni lawe mihring hian chol ha dam ve kan namo kan ko har min hem tu te kan namo su ta chon kan mangang tangkai ni tho amai ro chu tangkai pia lam a chuang le mani to china chuan kan chiat pui chi ta ni chu wang chuan tangkai ya man kan ti kha ramri fel takan kham thia manga in ka ria chu chu pakhat na ni sela tin chu lo le chuan pahni na chuan mal som na ni tu mila apoi mo in ka ria mi zo ziak mi lar tak mai pula shoi tonga chong te na soi ka ke ma ngei poi na tha le dikkat em em chu kan ngei na zong an lo ni lo mai thei moi kan ti zong an lo ni lo mai thei mi nan ron in pho langa moi ka ti lo tha ka ti lo ti dam chu an chiar tur om kul to te kha engril ru nge kan put dido zong khan so ya chu chu apoi mo in khria mi dang tan mal som na ni fa tu mila tu ru chu chu apoi mo in khria ke po en tir nan mai mai christian ril ru watang in en ka tum thina achang phe chuan in a han in pong to lo loila phone ka khoi don ti hen ka tong tai ma sa thina ni achan chu chu lo hi ti thei le tu ka chu ta chuan in ke ma ka in hem thina chu mi in an pho langa a khovel thil tak le mi dang tan bo thalo lam pang kha chu like lo te ka tuma chu ti rol chuan mi in engatinge kan du lo zong poni se like te kan shre mem ka ti thina achan chu kan du lo zong ka ti khan thil thalo lam ani lem lo chuan thil thalo ni chuan thu shan ani amar chu thil thalo ni lem lo chuan kan ngai na zong vak lo polo ni se la ka social media ron in polang tura a tha hrui beina sa je kha a thom no tha te ha mai thei thala tu po luk takina la edita khami tha sen zong zong kha za oma kan du kan like ro kha na lovani ta chuan in midang tan po hlim na kan vathlena khati zong khan mal som na ni vatum na zonga kan man thiam kha poi moin ka ria chuan in a top na bera chuan ke ma chuan digital addiction ta na in vena thaber ne ka ria chu pathian hi ni a

0: Engma, numa mutra omlo va.
1: Animo, ma iva ti chalo le zwal ve mole. Omai na poka shi tolo, ka muthil lekin mangla ma min ti voizel boxi.
0: Iri lu ti hazu. In in nei ni en hai to boxi. Su lam cho su lo boi kuizok ro.
2: Jo. Jo. Ka ko che shi thele va, ka run lu top. Tungei lo bia ka.
1: Bro he sang de lo kala, kina ka run beleng che. Engma tuma lo shi suo, pada. Sorry sang. Mo na neng kan lo in belak lo.
2: Tu kin zing ta ri ve la, i voice message ka ka muwa, engge om zia.
1: Eng voice message mo.
2: Kan nin nei thei lo mai thei tia. I lo mel em em le ngal. Zing ka thoin ka mu chau sia min ti shil hai lu tu.
1: Ai ma ni lo, ka ru ya. Ka ron prek mai mai che ni kha.
2: In prek ni chi ni mi wa han sual tak. Mai po phi la wing ka ron tan phe ya. Min ti mang ang lu tu ka lom.
1: Sorry lutuk nei lo cheka lawzia shela chuan prank mai mai oi mi lawang ijing mai phi lo po hian ivan mail chatak
2: antia ente so ni chuak so jo kai le le pek mai ni to aga ni ne hun tur po kan malam hun changai to ang o rala ni en chuak ang son kan malam hun kan du thu sam chu alo chuak ve don ania til thar tam tak kan tum chawanga limna tam takin min lo mo karing chuan honeymoon te problem nangai tonia
1: i positive vet hengot mai hi wang hi long ka du em em che
2: bathroom a kan kal lok o
1: ni thar limna thar be se na katan hian ni chuak thar hian ron her chuak pui tu la nei ve tak rengang mo katan chuan lim thang chawala ni sia
2: Jo, man zang khan in ti boi an omami, shua yu soi ka lao shia a.
1: Ka shi vei lao niang a, ka hon nu a ni mai thai, wa su vak vak lai khan ka in khan ho de a, ka ron biak cha pon dar khat vei la ni to kha. Minang chu zing dar li vei la an ho chia ni ome.
2: A shim shim in man zang in vei ringot ka chuk ka loom vak lao a, ni zang ni lao rui li ngal bok nen. In ngai si lo wa in nei don na ya it ve ru ngota ru ru ti nom lo
1: nia chen den bachelor party mana ka na thar nei lom na nan ti thata ka in ve lo ma le ka in to lo wang ka in chin nak la ya man zan kha soi pu na si ak lo
2: i mi phur ho te kha khu ya ngen suk ta ka
1: temple zone a so nan suk voin chu dar in za dang e gan kalang
2: dar thum vela anron tum mela dule dar kha le chan vela chukila
1: yes mona shoi veng o i pute chia ni thau pick up tu
2: ka shoi do nia
3: in van fel tak o miron shoya taxi ron hayar mai ka loril ru ka
1: a voin chote lo ni poka rim chang e ma
2: kani pui te ron kal ve the ya su o van pui tak
3: nia a shi sel lo re lu tu ka jona po ataka a ngu ve chak te lul nen ma pa kan nei tha don hle mai tia
2: kan kal mai don mi ka pate thil e phut te du em
3: a tho na ka ron ai a hot lang mai ang lu
2: ka pate kan chan pa hi mo anania jona best dur ani hi a felenia
3: e ani mo i va fel tak ve i thien te ron tro yo thang hal hle mai
0: a fel van pon il heine right it to no ver ye wa ka ka kha to box ye
3: e khaya khian wading na sa ve
0: ni khi enge kheng
2: ui accident no man ya a
3: police te pon om nol mai kan han sau chin don me
2: ui ge chu ka du lo
3: an lo ti ding zel ni khi kan kal thang thai don lo ni mel
2: Jo, icha em ikutawa khurna sa waiting e.
0: Jo, iting e oma in zet ite ka choka mi.
1: Eng lo.
3: Ekai chukula da ihlim la ya son pa thutha dam puiro.
1: Washroom ne no memo.
0: So lai hote la sona omeang mi lo hak ro.
2: Ui ting e.
1: Local vesu. Kapi, kapi, in washroom of manlok him.
2: Oh, so that's all bakal ro.
0: At lalo day, talo hak ro.
2: Kya hiyan o?

0: Hey, lo oíste. Tienes un lobby hoy, ¿qué? Andy Taylor. Carro. Carro. Vani nom tak.
1: Jonathan, alu tei o. I therapy sin alo ngak to che valu
2: to lai ma chaim.
0: Khua var hian ka mu cha chau se la. Tam lo.
2: Kamu mang wang kamu.
0: Mu mang po ni che lo.
2: Ani nge ni.
0: Shia ring na zo ga ni in ka shia.
2: Chumi zan thil theng chumu.
0: Oh, a thom ri le, a thom ri a chia phen min ti boi ni ber.
2: Thil thlen dan chu min shil them han sui chin te.
0: Ka sui to kha.
2: Han sui chule te a bula changin.
0: Party na chang ka hoa. Zan da so pani le chan ve ve la nia. Ro asura motor khal pa chuan ka bian lu ka pia. Chuan mi pani hian min lo phar dinga. An lo din na bul lok a chuan Angie's farm kha uma an party zone ringin ka dinga an pick up mai ka tuma ka bianu chuan a chi lawang me she lo le nga la tia ma se ka hlaulem lo waba ka klo rui ve boxing en phur nei lo a ya ka tia ka pick up a
2: in kor nge an ha ka enge num dan te han sui le don te
0: pakha chuan jacket ukle ke kor duma ha ngo lam lian ve lamania pakha chu te deuh hleka chair deuh koshinga ha jeans ne lukhum mathlok dum ma khum baka alian zok chuwa chong du topa la te playa
2: eng la nge play
0: system of a down la chop su an ti ania
2: chumi ha chu mai ni ngai la chinin
0: o ngai la ve zeu zeu e
2: chumi ha chu ngai kha ve in in tin nge yum
0: khami za na chang kha chuan ka ngai la to lo min ti boye ma wangin
2: in tin
0: muhil deuh si harang deuh si a ka um hian chumi la chumu mang zo ka niang chu aron in play vak vaka chon thom ri tup ka sia ka har zui chhena
2: ni le han sui zel te
0: chutia la play a ka zai vak vak lai chuan kong chaka chang in thil ran tlari rup hi oma motor ka break a lunga ron tlai mo ran sa aniang ka tia ma se ka chungam mai lova kami phur ta chuan va chuak nga la anau vak vaka mei chi ani thule a thi hnuanga amar pa om tolo anon tia
2: chuan iwa inem
0: police phone tumin ka phone ka zonga chuan ka me don chi chuan alian zok pa khan isul humani hi mola a thi ania tlan vaka jel tani dumi min tia ka khu zoi zoi a ate zok chuan start ro a thi irui le ngal police call itum le lo min ti ze ka
2: tinge i ko tho lo inge nge to
0: kanu pui nei tu le kan na thar chel ve chi ate ka to wa wa ra al ni pan hin kan tu rin min til chen bok ne kan ta me lo
2: it suk ve me lo mo
0: chuk lo shiom ka ti e ma
2: it suk lo va rang pui ven dik lo va in tinge tinge ani ti shiat
0: ani kha na thi ni an tia thobeng ma unbox si lo ne
2: chuan ani sui sui oi mo
0: in vai nge do dan sui ring o tang
2: ka shenang ma se ka shia chap su tak chu thil dang dai
0: ing mo
2: thil thleng zong ngai tua khan ing ma kha i chian mia lawa i thata ni ti i chiang em em rengot ni inalanga
0: inge so yom zia
2: me chia kha i hum mi ala wa iwa en chiang mi ala wa police i bim mi ala boka chuti line eng kim wa shi chiang tu ang mai nin thiam lo na ine sia inge chani ai rin
0: katlan sia chuti mi chu eng mi nge ti ka she boka
2: eng ang nge
0: doi zep
2: a ani chu ani chuan in thiam lo na inei na chan chu iru ru in i that ti ai chuan i tlan chia a ti zo che awa ang ve
0: inge dang lam na um chu chu
2: pakhat chu poi khoi na crime ania pakhat chu du than na ania ma se

0: hian ma ni in ngai dam thelo na le thiam lo in santir na a shing hem zok chin hial bukasin min shil te nak tuk hian isut nu chu isut mai na lo thi fel dai to ti shitala in ngai dam the in ringem
1: ka karselo
0: chu chan na chuan ka beng ver zok ma mai a cha e ale peka ideri rong king le ro o
2: ini ne ri la anai to box si mani chon eng tin nge i therapy so lo ti che
1: ka kal ma sak zo khan arong kha ka mu ka lo ti ni oma ka ti lai ka re si lo wa doctor chon ka thil soi dan dang lam shat che to om thu so ya chon i sut ma khan lo thi lok dai to ti she ta la in ngai dam theng em ma ti ya
2: i fin fi mi lo kha ka ring reng ani doctor mary thil soi po kha thil ni ve the tho ni ya hey need in amun ma po kan and all of a news le police lama chang eng ma she to rom boxi lo imi phurte la zon chwa the ani boxi lo wa
1: ni zan chu che she chwa oi work ani ya
2: eng thil
1: kami phurte kha kami zan khan ngs pharma khan kan leng an tia ani tu te kan naw ka zo tira kami zan khan nam dang tourist de here anom thu an soya chu tinga mi zo party a om om an soi le si lo wa alian zok pa kha chu aum dan kha pa mai dia thawa apate zok kha ka ngai tole thian milo phar lai khan phone be char chara chon motor an ron lu nu khan zai po zai lawa a phun bulbula anui li huk chin boka
2: apali zo chorin hel omin omi alo mo
1: omlo la play la tia kan play a kan zai vak vaka chumi lai chuan mirror changin a chen pa chu ka veina milo mel run run nge nge
2: thil ni ve thei chu ro man na fel fai tak nei i su thum dur angin an frame thei che nia le a ruang po chu i mulowa ruang om tak tak reng em ti po i sha chiang lowa
1: police ho ka mu te hian lo na hlir hian ka kha chin sang thei hian sha ta se ti te ka chung te ri ru na tu ka ngai tu ate na mu mal nei in chung ko ka din ve on chi ania a che vek tu te ka ngai tu hian ongai na po ka shelo mu mang ni se ka ti har chho ka cha
2: eng pon ni se i mi phut le chu temple nai ve tui kwal le a che ve la kan zong le chin don ye
0: chenang o i dai ri a hian ti hian ni sia ka kha zan kha ka ngai tu an na piang hian a ma ka shia lo thil ka shi chuak le phe phe wa chiang takin ka han chu chuan kan me che su thum kha athi to sa ruang chak la ma changa anun ti lung ni thei mai donin ka sheboka ke hi pui sui lo ta lo tir ka lo ni reng em le ti hia min ti buai veo me a jing dar thum le chan ve ani kamu mangai bok kha min ti chang har le a than fi mi min bual ve ka kha ruang kha ka lo en chiang si lova ani le kamang lama min zui tu me chia hi tu nge niang ka tha ani si lo chuan eng wangin nge min ti buai reng sai bel do te ne yem le
1: ka chen pa in thil mu chu ne ya
0: chu chu
1: a mu so chu eng ma ti hi ni mai eng record ma om lova me che bo record tak nyal po om lo police la min eng ma she dan ne lova ka mi phur te zon mu ma thei la ni box si lo kha me che kha ta ka om lo ang mai ni
0: ani chuan i mi sut nu chu i sut wanga thi ani lo thei ti ipum thei to em
1: alo ni thei reng ti chu ka po ma ma se
0: nghe mà xe
1: thiên sinh thì khát thiên rèn em nghe cả ngày tuần hiền mình phiền quá rồi thiên tặc tặc lối mò rùa mà na ắt tal ở tiêm mấy lâu nịp bọn gì la anh tiếng nghe thật anh cái anh xem này cái mà thiền lâu cái anh xem tiêm này khi anh lại thấy xí lâu anh tiếng nghe mang xe khát mình nó đi bồi đấy nghe anh vang anh lâu nó thành phim chua khi là cái dàn mu mình nó chuẩn hả xí lệ
0: anh lệ thì hiền hàng ngày tuần xin thì ô khasan ka chin ingam ta se ama su zo ka chuan khanu kha isu huma athia apanina chuan khanu kha isu hum lo khoi zo nge pomnua mang
1: apanina chu niang chu
0: ichyang bo
1: ani don love em ni
0: mi tha chuan a thon thu khan top na mu mal ania ara pha ka ma se mu mal takin na top na khos a then tu effect a hong guilt thiam lo chan na punishment shem na thun thu a po chu tiang ri rong chu mi ten an shi thiam thebe ra lom ma se thil thing shi a chen mi

0: Toi, t'as tout. Mais d'où est-ce que tu es? Il y a un
1: chien, il y a un chien. Il y a un chien. Il y a un chien. Il y a un chien. Il y a un chien. Mas eh, zantin ngay dam kadil chin siya. Muna ka na ithay chuang silo. Zantam tak, kema le kema thusha tuwa le. Rorel tuwa ka insa na. Mani insan suwak tu le. Kiam insan tira, insan tira lao thay reng reng ka lao ni lao ni hi. Mishin ve mai ka ni hi. Katsuma tiyang hi, kashi tiyang paak ba ka niya. Inga tinge kei kera min tan kashi hek lao. Ni eh, kang ito na tihian batir at hey em mase tu zai rimoy zia tu hezim satim taka kutan la hian arabia rama terim tu isang tam tak poin ati re thei lo ti re a ti fai thei tu om ti chuka shia lo om ka in ngay dam thei miau lo va in ka chung trai ngam lo va ngay dam na hi shim na ro swat hei lo ni lo kemi kong ngay thak tak hian aduna ka lo don mai

ming lang lo tu ra an ngai lo an lo lang ani chuan an ma ni mai ba ka an tu chuan ti thlengin india khwa le tui vote nei theini na an nei to do na wangin ero le aero 10 ram le nam hmangai na thinlung puwa film khur taka na an tho apoi mo thu a soya ni chuti zong chu tun chuma ta na chan chin nang sar zwal kan ngai thak thei te chu ni a akashwani aizol changa puan chwa ani hei hi akashwani aizol ni leng zem hla kan ngai thla anga tun chuma chuan h ming thang kima lal en koli pau tu le ke vanal thleng le anate zai kan ngai thla dona ama se ber kan ngai thlak tur hi ke vanal thleng le anan sakmel che chuang ti la sakha ni a ilo ngai thlang o

tuna kan hlangai thlak ta kha sakmel che chuang ti hla ni a ke wana thleng le ana sakani tuna chuan lal en koli pau tu in sen siari ti hla sakilo ngai thla ang.

tuna kan ngai thak ta kha sen siari ti hlalal en koli pau tu sakani tuna chuan h ming than ki man zuna zam chi chi ai ti hla sakilo ngai thang

tuna kan ngai thak ta kha zu na jam chi chai ti la ni a h ming than ki ma sakani tuna chuan ke wanal theng lianan ase don nge ti la sakilo ngai tha ang

aseidon ngei ti hlaron se tu kha ke vanal thleng liana ni tuna chuan lel enkoli pau tu in samang ka then thelo che ti hla sak ilongai thla ang.

tuna kan ngai thak ta kha samang ka then thelo chiti hlalal en koli pau tu sakani tuna chuan h ming than ki man mangai na chawa tok ti hla sakilo ngai thang.